kanti vele wena wasivaka ukukhuluma kangaka uphethe imali nesikhwameni yini engakho ngayithenga sidakwa esila ithu yayazi ipiki wena ifotholoke athi imali phansi emhlabathini le kodwa ngegeboziswayo kona le plumpri madoda sishazi siyetsholotsho lisha nemawabeni efila busi.